saay di nga nekk di dox ci mbedd tassé ak sa mbokk wor na ni ki sa mbokk la nga koy neubatu wala ngay lax ngir ñu mel waye ñu ba olof neena ki sama nawle la nawle manam di ñoo xamne ni ci ben tag lañu joggé té kat lén la mën nit mëna dindi ci bopam muy lepp wandé mëna dindi dérëto bo xolé sa mbokk ngil melinam rek da koy neubut rek def ko lu ñaaw tante mari nak sama tante la sama mbokk la lu mu mënti meli tamit